Lariwaju Olagbemi JP anu ni moriba lari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa

0: them every day. Ayo, ni temi ti e lojojumo. Amen.
1: O go ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agba laaye, ma dupe lowo mi ma jemu. Dupe lowo baba mi. Ani to fun e lanfani. Ani to fun e lori ofe. Ti o fun e lomi. Ani to da ti to pon ele. E to ya ko ori ojo ti a pe ni ojo to ni agbara ti a pe lojo isimi. Fi ogo fani to da aye ati orun. Bo ti won dupe to yin. To fi ogo fun baba mi baba re. Ani to so e to tun ja ko ori Sunday to gbe ninu osu keje. Ma dupe lowo baba mi. Dupe lowo oni majemu. Dupe lowo enikan to fun e lanfani ya ko ori 2607. 2026. Ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata. Ja pada si bi pepe. Ki lo ma se ni bi pepe re. Wa be si ni ki hallelujah la meje ati ogo meje. Bo tin ke emi na ni woli je ti mo. Olare waju olagbe mi JP. Anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni kajo sodo ni toro ya mi ndi enu akoko re je ajo rin ajo emi kajo gbo on to ni majemu ni gbogbo ko tun teti si mi na ni ti owuro oya je ajo rin ajo emi o gaga joko re sumo to si First Chronicle chapter 4 verse 9
2: Jabez
1: si se olola ju awon arakunrin re lo Jabez si olola o se olola ju awon arakunrin re lo
2: Iya re si pe oruko re ni Jabesi.
1: Iya re wa pe oruko re ni Jabesi.
2: Nitori ti o bi ninu ibanuje.
1: Tori to bi ninu ibanuje.
2: Jabesi ke pe Olorun Israeli.
1: Jabesi ke pe Olorun Israeli.
2: Wipe. Iwo ibaje buku mi ni toto.
1: Iwo ibaje buku mi ni toto.
2: Ki o ti so agbegbe mi di nla.
1: Ko so agbegbe mi di nla.
2: Ki owo re ki o wa pelu mi.
1: Ki owo re wa pelu mi.
2: Ati ki wo ma se je ki emi ki o ri ibi.
1: Ati pe ki wo ma je ki emi ri ibi.
2: Ki emi ko ma si ri ibanuje.
1: Ki emi ma si ri ibanuje.
2: Olorun si mu ohun ti o toro se.
1: Ohun to toro Olorun si mu se. Ohun ti Jabesi toro Olorun oni ko ma se ri ibanuje. Ohun to toro Olorun si mu se. Genesis 34 verse 19 kilo.
2: Odomokun na ko si pe titi.
1: Odomokunrin na ko si pe titi
2: lati se nkan na
1: lati se nkan na
2: nitori o fe omobirin Jacob
1: o fe omobirin Jacob
2: o si ni olaju gbogbo ara ile baba re
1: o ni olaju gbogbo ara ile baba Jabesi je olola bo ti je olola to iya re bi ninu ibanuje mo ke pe Olorun Israeli gbogbo n to bere Olorun si mu se iwa na bere nkankan bi ati e bi eni ni ibanuje bere oni majemu yo fi ni e lowo ki lo fi pari e ohun na ni gbale mi re jo ti gba Jesu gege bi oluwa to lugbana bo ba gba Jesu ba ngba gba gege bi oluwa gba bi olugbana bo ti wa gba gege bi oluwa to lugbana ogun ma se lati be ibe la pari e si laaro Psalm 32 verse 5
2: Emi je wese mi fun o.
1: Emi je wese mi fun o.
2: Ati ese mi ni emi ko fi pamo.
1: Ese mi ni mi o fi pamo.
2: Emi wipe.
1: Mo wipe.
2: Mo je wa ire koja mi fun Oluwa.
1: Mo je wa ire koja mi fun Oluwa.
2: O si dari ebi ese mi.
1: O si dari ebi. Mo je wa ire koja mi fun Oluwa. O won na je wa ire koja. Oni ma je mu dari ebi ese ju. Je lo gbadua. Ni bi pepe re. Wa ma kigbe Oluwa o. O fa ira mi to be lara mi to da mi duro. E fi na ti jade lara mi o yo dua ma pota iligaba rudi atana makabebia retetetebo eno prakotoba lakutu imblados leketele grabos yesu oluwa wa
2: ami
1: nibita adekbe yonju banka samna isi katiri isi botin ka ishegunde kotuwa kasam tu ibe logun yen wole si Jesu alagbabi wa amen nibi da de gbogbo ko jajo ko engineer fi lo ni agbara oruko yin
3: belu ali balogun
1: mo le ti wa
3: lati yanupa lati abule egba mo ti
1: abule egba kini Jesu se to ya yin lenu
3: ngba ti mo wole si bi mo ri pe adua mo ma gba mo wa joko sibe yen bi se joko mo ri koju en se
1: Ojunsa.
3: Ojunsa bayi.
1: Atodun melo le ti wa ninu foju.
3: Mo ti wa lenu e lati jijo odun meta ni mo ti wa.
1: Odun meta.
3: Beni sir.
1: Mo be wa wole.
3: Beni sir.
1: E wa ri pojunsa.
3: E wa ji beni.
1: E de ba patewo funje.
3: Ya se.
1: Kapi esi Olorun egberi ali belo balogun lati abule egba. E wo se to ba oge se. Baba o fi be riro kede ti wo wole isin. Ni e mememo fowo koju baba oju ti o ni riro o be si ni sewelewele ibi ti baba yi ti gba toju re ti gba itura niyan idi dupe ti baba yi ti ni waju oba oke niyan pe bo se wole pelu igbagbo o mo pe adu awon ma gba lese kese oni maje mo fowo koju oju baba to ti
4: 5 FM Twitter Jordan 105
1: pade o be si ni si idi jeri baba na ni ta lo la lu ikuri ta be koja ori ofe ti ba li balogun igba iwo na ori ofe igba ko san ko de fayo dupe yesu oluwa wa amen ni bi ta do fe ma fe ri ranse e ma ro eto wa lowo iwo na fe ran wa lowo gbogbo bi to ti n gbo wa patapata wo sub number ni ko ti ba mi so abi olorun fi si e lokan lati so awon eri aba mi to se lori afefe iwo na gbianju ba n fi eri re si was sub number me yo ti o ma pe fun elemeji oya
2: 080-33-46-2861
1: e ka re ko si 080-33-46-2861 o ma dara fun e ba mi soro ni was sub ipade abami kan ma waye laaro interdenominational program ni igbowole o ma ni agbara jo ege bi itoni iwo na farawo ago mefa abola bere apare ni ago mesa gbogbo eyan lo ma lago bi gbogbo ta ba pari awon mi pada si church yo awon be service dogan lago mesa si ago mokanla ta ba ti bere service lati ago mesan si ago mokanla a pari first service second service a pe lati ago mokanla iti di ago kansan o ma ni agbara leyin na la ojo foju oju pelu ole olorun to ngbo idawole oro gestimani 10,000 e wa nle ma tun wa gbagbe gbogbo bi to gbe gbo mi yen sabuli egba lo ti gbo mi songo oju ore atan yana yesi yara tete ma bo ninu program yen ni daji kajo foju oju kajo gbadua leyin adua ajo tun foju loju boya won na de gbo mi gbogbo eyin te gbo mi ni seme boda kuto ni badagbe gbogbo eyin ti ko tun idimu kini won na do se abule egba abesan iwo na ri pe wa me gbogbo eyin te gbo mi la ko wonjo alimoso maduro ikeja ale won na ma bo osodi mushi shalen wo bi obalende wo bi stadium alaka iwo na gbe moto to nlo si yana paja bole ni under bridge opposite ye ni ko funo si o ba ti funo si opposite ye wa ara wo lokada ni bere pete bi okada ko po nlo si yana odo number 5 Victor Olaiya Avenue o ti de be na niyan wo bi aro yi ma nagbara ma mi si o ko mo re dani ko gbo ile re e ma bo ni ipade ma tun wa gbagbe ipade ti lu ifo na o ma ni agbara lo

0: sikuyo won na ma bo o ma ni agbara je ka jo foju roju ka jo gbadua won mo to lo si ya na pada bole ni ya nodu fese ri won le ni bodo na me victor number 5 victor la ya benu o ti de be na ni ye ma wa tu gbagbe pe a tu jo foju to ba tu jo rira ba kan na gbugbu eyin ti e wa nilu ifo o so goju ore atan ya na yesi won mo to ifo ya na obi koka ya na logbo ma lo si obi ibi to lo total police station o di NPC egbe be lo ti gbe okada vision academy fe ro wa lo lo ile keta re ni fire ni wo wa o de ma ni agbara ma wa gbagbe pe lo se to nbo ya program kan ma nwaye marathon program ni a pe ma ka marathon program ye ni pe akoko obi akoko iyipada o ma ni agbara la ba ti be la go meji la o da go merin Wednesday Thursday Friday la ma fi se o de ma ni agbara won na ri pe o fara o yo ti dara fun Jesus alagbawi wa amen ba kan na gbogbo yi ti o le se ke ma ro pe lowo e lo galaye be ti o ro wa lowo e o ni toro je oluwa ko gbe yin dide pada Jesus alagbawi wa urubi to kokon fun urubi abi amo ni wa ni mo ti jiya lori omo mi o gboro tu wa fi oju ale wo bi lo du ale to je ki ma jeun ji omo ah mama o gboro fi aisan pari irin ajo lori omo to di je ji awon 1005 fun ti e ko fun tomo yen mo ti se o wa yin olorun eyin package na irugbin ni pe won na fe ran wa lowo fe ma re to yi lowo lojojumo lo so su lodun o ti e wa nowo kan lowo lati gbele lati ma fi support ninu eto yi won na le se fo le se ti e ko se tomo e eni kan wa wi pe kini account number 00960742211 Assets Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si e ogun oni bori wa tomo e to ba ti fi si ko pe mi ki n gbadura fun ati dile re yo si dara fun e Jesu alagbawi wa amen nibi ta de o fe po woli ma flash mi o ba so meji na ni oya 0803364306101 0803364306101 o wa lowo e ba nso ka to fi setola ba kan na gbogbo won to fi ma sanwo lati fi gbe to laruge o le sanwo 2 slot 3 slot 4 slot o le san ni gbogbo bi to gbe ngbo mi patapata ba gbiyanju iwo na so ko fi ran eto to la lowo ba kan na bo yo lo tu wa fi ore kan si e lokan lati ma san ni gbogbo igba iwo na san enikan ni kini account number gtb ni o ya ma consider 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi any kan wo ti riko 00164 1649973 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin bisi mo ni ku me lori iwo na se wo bi ka fi se tola ki gbogbo ibukun ati ibukun ibukun Olorun ko ma ba e lo o de se lori e ko de fayo dupe Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe 7 ma gbagbe 7 sunday lo ni 7 sunday lo bayi wo bi monday meje na lo nilu ifo wednesday meje lo nilu ifo thursday meje lo ni yana paja wo bi bakan na sunday meje lo iwo na ri pe o fara won nbe o de ba dara foju oni ti e iwo na tete mura kama lo le oluwa mo la lo baba ti ku nbi a lo si le oluwa won na ja jo lo ka lo ba oba won ba pade ko de wa fayo dupe oju oni ti mo wa gbagbe pe apala koko yi ba kan lo lo Jesu oluwa wa amen
1: from Lagos this is
2: Jordan 105.5 FM this is Jordan 105.5
3: station with a voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday eje nla gbogbo enu mi le ki so pe happy happy Sunday happy happy last Sunday of the month oni ni Sunday to kan bibeli ni better is the end of a thing than the beginning dear of ope nkan o sanju ibere lo pastor Dekunle Epaphras woni yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan emi mo la gbogbo enu mi nle ti mo nkiyin to logun to logun emi mo lanu nle ti mo nkiyin te leso te leso oni mo ni Sunday mi o to wa bo si Holy Communion Sunday atun wa fe se nta se ninu service toni ha mo layo lati so fun gbogbo eyan mo Olorun pe esun yi ni laaro yi mo si alaba pade mi mo kira mi kaabo sinu yara yin mo kira mi kaabo sinu ile yin tayo tayo mo bi so pe eku Sunday to kan yin ninu osu elekeje osu keje na lo ba se kowe e ah eyan mo Olorun e ja jo dupe lowo Olorun kan lo fese kan pepe re o kan jo iju ope yi owo rin ni ko jo si instruction wo ni la wa ma tele and who are the prophet a mysterious people they speak nonsense that produces sense tani woli awon woli la won ti a pe ni agbodegba won a si soso kuso a si di nkan gidi eyan ejinle ni Olorun ran mi si yin laaro yi ogbo bi te ba wa a jo pe siba siba ni wema eyin omo Olorun ni gbogbo bi e ba tin gbo mi a se bebe nu service laaro yi isin taro iyato gidigidi daddy no mi be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yo bere ni ago meje laaro yi lagbara Olorun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere lunko Jesus ti Nazareth lati ago mesan lo soke eja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re oba to se wa logo oba to se wa lore se le ba mi ki o de wa ba dupe lowo e

eleda seda oba mi. In fact, gbogbo bi to ba wa kan so pe go fun Messiah adupe ejo sa nja won kan ti bo londo wo so won kabamo ma pe awon bi meji si meta ti won bo londo wo enikan ni bawo le yan se mo ba do wo po o lo simple ju alakoko faye re fun gba Jesu gege bi oluwa to lugbala o n ba do wo po bo niyan bibeli ni bi enikeni ba nbe ninu Kristi o ni yo di eda titun o nta tijo yo koja lo o ni kiyesi adi titun enikeni mo mo ti gba Jesu nkan kan sele lara mi ye wu dada boyo gba ni gidi emi ti mo ndu Ismaila mo nje ile ke usawia ni mo ni anfani lati lo ojiji ni mo ba Jesu pade o le ba pade ko fi o le bo se wa gbogbo enu ati igboya ni mo fi mo so pe to ba tele to gba ni gidi ataye eni ro bi agogo ni ki la n so yi gbogbo eyan omo olodun te ni anfani ati gbo mi mo n sako igbala mo n sako Kristi to po da mi loju awon ti o si ba mi gba ko se to kabamo re e mo gbo royin ayo ni mo ni fe so enikan ni ba wo mo se le ba dowopo iwo na yan church kan layo nibi to ti mo sin olodun o ni e mo ko ipejopo ara le gege bi awon ti o ti kasa bi asa awon elomi elomi ori nkan kan gbe inu yin ni le gin lo church o mo tara re ko si bi igbagbo re se le fese mule iye wo nu out of apostle nigba ti won gba Jesu gege bi oluwa to lugbala ki won se bibeli so di mimo fun wa wi pe won parapo won si bere si josi ni waju olohun bawo le yan se mo bo lo ndo wo po esa e to daju bere si yi okan pada mo jere okan o n ba do wo po ni bawo le yan se mo ba do wo po nto ba ni oti si asorosoro oti si woli olohun oti si enikan ti o mo wa sori afefe ti oniyan o mo da sise olohun because ko se dase iwo na fun wo e dasi mo fi da mewa re dasi mo fore re dasi nipa sise be o ndagba nu oluwa niye oti si e dako pastor n dako sorosoro ti oniyan odawo afi to ba kan fe tan ra re je iro ni npa ko se eni ti oni so be and dida owo ki sese o ba bibeli mi o ni mo fe o ninu didun olore ki won kan pa fun yan ni oda eni se nkan bayi intagbara re ba ka mo se ida mewa ta si so o ni e fi ti kesari fun kesari e fi to oluwa fun oluwa eleketa tabi eleke beyan se mo ba do wo po iwo na wa se kan to mo se ni church ko ba ju ba o ba tan engineer e kokko pe mama alakoko yi nbo bolo ndowopo kin lo jelere ai so bo sa obo ni ejere leyin oko bo ba tele Jesu oni balogun oko bo je kondo re yo fun elere ki je yan gbe

0: segun emi tan pe gbese yan ni agba to mo le jade mo gba testimony obere kan ibe ni ti bere e gba mi sa o je gbese ni toto sugbon won ni woli gbadura fun leyin ti woli gbadura fun won omo eran ti retirere leyin re ma soro olohun a de gbadura
1: ti ni ri ko ni emi olohun wa bi mo se so I'm going to go to the

0: 做啲行呢，做字做字都真系拉屎工啊！做事先做事苦苦，我做完呢呢真系一些真系一真系那些，但是我把我我我我把师傅那边还有做大人啦，我把我做大人啦，因为我把师傅把我平凡做大人。我是你啊我啊还是爸爸还是我这个你这个你把鞋你把鞋给我吧我拿到你今天你妈妈还是爸爸你不能去死
1: 哎小贝我都没那么好那么结束我都没那么好你小父母我都没那么结束mo ti so fun e igbala nbe ninu e isegun nbe ninu e iwosan nbe ninu e aimoye testimonies to di gbo gbo mi sa eleyi gan to ko confuse ko mo pe looto lododo ninu jesu mo gbadura loruko jesu o ma gba ela onise yanu ni ti ejo fe ti sample labole yin oni ma ni agbara sa eyan bi amo e ma gbagbe oja yin sile ama fi gbadura laaro yi a to gbadura lori Facebook laago mejo ni asale ija pade kajo gbadura lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram mo gbadura loruko Jesus aye re adide mo laye re ma adide in the name of Jesus Sunday by about testimony okunrin to send ma wa lana ewu tolorun so aye eda ase eyan nla ni mo salary o to owo to ri ko kaju e because o jale olorun igba ti yesi olorun da lohun loni sai da mewa e sore o to be ni ojo isini e te won ti mi sa gbogbo e tolorun ma lo loni o sai da mewa ni o sore ni abo ma so si die mo gbu loruko Jesus o ti ra adu gba oni ni a ma gba ko bi mi o agbara ati eje Jesus isi agbara ni eleyi ma nse ni aye eniyan omi re wa gba jesu o mu nbe o de fi si omi e ma so fun e nini use nta fe fi mi ran si loruko jesu mo palase gbogbo ibode awon agba ni agbo ara re o ya pare
2: amen
1: o se tutu yi wa ba nu pade
2: amen
1: ogo ra jade
2: amen
1: in the name of Jesus wa de se ri oba
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: ninu ire agi Jerusalem ma menu barola a fe soro nipa Jerusalem ti a fe lo tete lo register kajo gbadura kajo irin ajo mimo owo na tagbara e o ma be owo mo gbadura loruko Jesu ogo e ma jade
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: a ka gbadura fa won ni birthday oni celebrate nkan ti e wa nbi a ja gbadura fun gbogbo eyin olojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu eni to daye ati orun ojo oni ojo ayo yin mi wa pase ayo ati idunmu si aye yi loruko Jesu ogo re ma jade wa ayo ati ibukun ko wonu aye re ayo ati ibukun ko wo se re ko wo gbe yawo re in the name of Jesus e o de se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wa ra anugba in the name of Jesus ya wo celebrate wa to wa nbi ebe kan na ni on Latunde Israel happy birthday to you loruko Jesu wara anugba
2: amen
1: mo ni wara anugba
2: amen
1: mo ni wara anugba
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ko aka number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Solomon Abijade ni Fort Bank loruko Jesu wara anugba
2: amen
1: mo lo ma ara anugba
2: amen
1: mo lo ma ri anugba
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: mo gbagbe pe a ma se kini o a ma anoint owo e ki emi gbese yen ko jade a fe se lori e yen ni kako eyin abiyamo e mu oja yin dani a fe anoint e oro lo debe e ja se bo ti se ko ba le ni bi ti ri awon kan so wi pe awon o ni oja nle oh my God iwo mo aso kan to se saja ma mbo eh mu dani ta ba de agba mi adua o mo po oja ni oja nje
3: gbogbo abiyamọ to sanja lai pamọ tano fe gbogbo ti omo re tano gbo omo re oni yo tano obi je won mo ha oju ma ti won
2: amen
3: in the name of Jesus
2: amen
3: gbogbo rajade
2: amen
3: wa de se bi oba
2: amen
3: e mura ati mura bayi won e mura a ma pade lu fu ape ni ojo Friday mo fa ri e yes e te wa nla usa te wa nla ibo e ma mura kama bo wa la be kutani o ni badan la kure mo expect e ipade to ni agbara ni sa loruko Jesus ogun re ma jade wa
2: amen
3: wa de se bi oba
2: amen
3: Jesus oluwa wa
2: amen
3: e te won ti bi mo sure fun yin mo de bless your way bless ni mo bless apere wa gbo e mo di bonu gbo e je Jesus loruko Jesus agbara ko wo na wa
2: amen
3: apere baba e ko gba gba
2: amen
3: ko so do mi ra
2: amen
3: Jesus oluwa wa
2: amen
3: ko ki se nikan fi da loju bayi pe

0: ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Mo fi ayo ki o wi pe eri re bere.
1: Amen.
0: Loni eri re bere.
1: Amen.
0: Loni iyanu re bere.
1: Amen.
0: Loni Oluwa yan alaanu si o.
1: Amen.
0: Loni owo anu wa ori.
1: Amen.
0: Loni owo igbedide wa ori.
1: Amen.
0: Bo se nsami yen baba mi sanu fun.
1: Amen.
0: Bo se nsami yen ilekun anu si.
1: Amen.
0: Bo se nsami yen contract to mu iyatan lo gba.
1: Amen.
0: Bo se nsami yen Olu Olorun ayanmo ko wa ori.
1: Amen.
0: Bo se nsami yen o wa gbara Oluwa o gbe odide.
1: Amen.
0: Mo ni sa ma sa mi gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba odurere.
1: Amen.
0: Maili kuna pire mo ko shenda ha. Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba odurere.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba odurere.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba odurere.
1: Amen.
0: Iranlowo to mu ositan. Iranlowo to mu aini tan. Loruko Jesu gba iranlowo.
1: Amen.
0: Ibi ti aye ni ona ti di. Loruko Jesu ki ona be si si fun.
1: Amen.
0: Ibi to focus si pe Alaanu ti le jade si o. Loruko Jesu ko jade si o.
1: Amen.
0: Ibi to ro bi pe Olorun ti le run Alaanu si o ki Oluwa ara Alaanu si o.
1: Amen.
0: Ani ni okere nile ni gusu ni ariwa ni won orun ila orun Alaanu ko jade si o.
1: Amen.
0: Oni ni ki sola Alaanu ti yaye ni pada ko pade le lona.
1: Amen.
0: Ani ko pade le lona.
1: Amen.
0: O wa gbara Oluwa ti senye yi deni oke o ya o pale o.
1: Amen.
0: Gbo mi o gba iranlowo.
1: Amen.
0: Ah ojo iranlowo lo ni je ojo iranlowo ni oni je to ba ri ami meje se. You know what did they for say?
1: Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen.
0: Me bed is so fun, I will pay. Only tiki ti angeni ori baburo mi. Yo yo jade. Ha! On ti o ataro po ti bade ni pa are. Loru ko Jesu ko soji pada.
1: Amen.
0: Ko soji pada.
1: Amen.
0: Ko soji pada.
1: Amen.
0: Mo bagi do le shami ko nani kako lufe. Sa ma shami ko ni ni ko te ji moruko mi ko ma shami bi Oluwa ti wa ti emi re wa gbogbo ipo didi taye fun oso Oluwa clear madure.
1: Amen.
0: Ah o didi won

0: su oluwa wa gbe ororo e sodo
1: get your energy
0: gbe omi e sodo
1: get your water
0: e je ngbo awon to bo lowo ja
1: kule from those that are still in disappointment
2: pray that lord mo dupe lowo olorun oba ngba ti mo wa sori oke mo ba won gbadura ojo ti mo wa last ani ka kan le ka bere gbogbo nkan ta ba fe lodo olorun mo ti n lo USA sugbon mo wa so pe igba ti mo lo last yawo omo mi okunrin lo n bi o lo n fe obirin o ni mommy ki mi ba n gbadura ko na ro obirin mo ni ko si wahala mo le mi ko lo n so omo mi ni olorun ni mo ni ti mo ba ba e gbadura ke wo na ma gba mo ni ma gbadura ni church baba mi authority o lo de ma gba ti mo ba je Nigeria oni ko buru bi mo se wa ti bi niye igba tan ni kan bere nkan te eyan fe o bere mo kan le mo ni omo ye o gbekele olorun o de gbekele mi olorun ma doju ti mi ko je ko omo bi obirin mo lo se daada pelu mi so bi mo ti kuro nbi be ni omo mi abi gbeyin pe mi oni mami ma mura USA mo ni USA lowo ti mo wa mo ni gba ti mo lo ye mo ni bi ti mo joko si mi o fe o mo ni letter mi wu mi ori bi na se mo ni ta ba le gbe mi si fourth class mo ni ma wa oni oni nkan ti mo ba bere na na ma se fun mi mo ni to oke a je ra ticket gba ta ra ticket ti mo je no plane mo lo si second class ati kini ibe lo yibo ti wa mu mi oni ke ma bo ah ke ma bo ni bo ke ma bo ni waju a je mu mi lo ti waju omo kan ti mo pade oni mommy e sorire emi gbadura fun ko na sorire mo ni omo wa sorire o won je mu mi lo ti beye mo joko mo fe mo na se mo je un to ja
3: first class ni mo won od America gbogbo eyan bi amo e se bo se wu yi se mi o ma so lekan
2: igba ti mo je idohun mo wa n wo omo mi ni yara to mu mi si television wa be mo ni e ba mi gbe baba authority si mo lohun ni mo fe ma wo a je gbe baba authority si so nigba ye mo wa n wo won ojo tan se ba ti de mo ri won kerede bayi lori oke
3: le n wo mi kedere
2: mo ni ha mo ni ba je wa nle nigba ti baba yi se ba ti de o mo wa pe omo mi ye ti mo wa lodo e mo ni baba ti mo gbadura lodo e fun yin mo lo n se ba ti de oni ti mo ba je Nigeria oni ma lo ki won mo ni fun mi lowo mi o le lo ki won lowo fifo na wa fun mi ni $100 ye so omo mi ti o so pe ohun obi obirin ye gba ti mo dohun o wa send photo e oni ki mi wo mo ni oyun ni oni e mo ni ran oko e wa ko wa gbororo authority so on fun ni mo fun won ni ororo authority mo ni ko lo ko la o fi panu e o lo pirin lo ma bi o ja e lo o lo bi mo o bi obirin
3: stand up and shout hallelujah emi ko ke ko ta owó aṣọ ayẹyẹ sẹ.
1: Charlie was not that kind of celebration.
3: gbogbo tí ò ní jẹ́ kó ṣayẹyẹ.
1: I cannot allow you to celebrate.
3: lórúkọ Jésù ní jo.
1: if the people of your fire consume them.
3: mo rí ẹ̀pọ̀ ṣayẹyẹ.
1: I see you celebrating.
3: mo rí ẹ̀pọ̀ rẹ́rìn.
1: I see you laughing.
0: Mori epo yo.
1: As you rejoice.
0: Oh, congratulations.
1: Why is your congratulations?
0: Obresi first.
1: Yes, now begin to come unto
0: you. Gbogbo eyin te waye.
1: All of you that came to the world.
0: Ti e loju ayo.
1: I never had day of joy.
0: E ma loju ayo.
1: You have day of joy.
0: Adu eleyi.
1: This prayer.
0: O se pataki.
1: It's very important.
0: Won pe ni adua o ku die ko bosi ko bosi.
1: The prayer of almost there but never there.
0: Near success syndrome power.
1: E mi o ke ni akude.
0: Eyan ma de ikorita ati gbare.
1: You get a judgment of receiving that.
0: Won de ni jori gba.
1: Suddenly you don't get it again.
0: Ya wi pe woli egba mi o de meta
1: 3 times now
0: to ten invitation wedding
1: they are getting
0: the wedding o de wa
1: I never took place
0: mo wa so fun
1: I told her
0: oju ala re ni
1: is in your dream
0: okunrin wo lo mo nyo si
1: o we can always appear to
0: oni sami o kin roju e
1: that that don't see
0: yo boju
1: he will come and
0: say but ma feel pe
1: what are we feeling
0: ni po ajo wa ni
1: like we are together
0: lying deliverance
1: after the deliverance
0: eni to si say asiri e
1: the best that did that for
0: lo story wedding se
1: before she not
0: e ya gbara ikurita se yori
1: every power the edge of success
0: e subu ke ku e ya gbara ikurita
1: la ja the edge of
0: Allah ni ki mo se goro ke
1: pisga
0: oni ma wole le ri ton lo sugbo o lo be
1: bo
0: gba agbara to lo ma ri oni ri gba
1: ko
0: lai na so pe eyin agbara orita se
1: yori
0: e wo iboji
1: bere